siya makalimot sa mga palad niya gisulat ang letra. Ug sa dihang siya gitawag na sa nerbiyos ang nao.

wala damhat. May hubog nga misata, ni ilog sa mikropon, kay mo kantan nung siya. Sa intablado, siya nasarasay, hangtod na dasmagan ang gitarista. Gitarista na

ako'y tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritero. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, nagkakatakot eh.

0: mag-ampo kita. Tapos na kami magalawat sa makaluluwas ng sakramento, Ginoo. Pinagi sa Pangama sa mahal nga Birhen Maria, nagipasaka sa langit, mahidangat unta kami sa himaya sa pagabanhaw. Kini among ipangayong pinagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.
0: Maglingkod alas sa mga pahibalo.
2: Parish announcements. Ang ikaduhang love offering collection sa miaging Domingo, August 9, 2026, mikabat og 27,107 pesos and 95 centavos. Musugod kini karong umalabot September 6, 2026 sa alauna sa hapon adto sa Seed of Love Room. Giimbitar ang tanan nga mga minyo, mga dalaga o ulitawo nga hamtong ang edad ug mga balo sa pag-apil. Daghan sa atong mga kaigsuunan ang naepektuhan sa kalisdanan karon tungod sa kagubot. Ang atong parokya sa katedral naghimo og mga lakang nga makatabang sa mga labing nanginahanglan. Aduna kitay gibutang nga box diri atubangan sa atong altar para sa atong mga halad nga in-kind sama sa bugas ug mga delata nga pagkaon. Aduna po'y gamay nga box sa kilid para sa cash nga atong itampo. Ug pwede pod adto ninyo ihatag sa opisina sa katedral aron atong malista isip mga donors. Ang atong parokya sa katedral kinasingkasing nga nagpasalamat sa mga nagsugod na ug tuman sa ilang mga pledges para sa atong Friends of Seminarian Scholarship Program nga gisugda ni atong July 1, 2024. Kining maong scholarship program gitumong sa paghatag og pinansyal nga tabang sa mga deserving seminarians, pagsuporta sa ilang pag-eskwela, hangtod sa ilang ordinasyon sa pagkapari. Duna tay mga porma nga giandam alang ni atong interesadong mutabang sa atong scholarship program. Katong wala pa maka-fill out sa porma, palihog o kuha niini sa atong opisina. Daghan kaayong salamat. Atong pasalamatan ang atong mass presider sa atong Santos nga misa karon, Reverend Father Edgardo Q. Marino. Sa atong mga flower sponsors, Mr. and Mrs. Poy Catan, Abreas Family, and Mrs. Epifania Amores. Sa atong mga lectors, lay ministers, altar servers, ushers, social communication team, o sa lay apostles choir. Daghang salamat. Palihog manindoy.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw o gugma ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.
3: Way palinay, di way ardi kanunay.
4: EXL, makabuhay class, dayta.
5: Driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL

0: 30-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
2: Reliable care.
3: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
7: Ang Parkinson's disease or kanang gitawag shaking palsy or paralysis agitans or Parkinsonism, ang mga initial nga symptoms niini nga naa ka niini. Number one, kining imong pagkurug-kurug, no? Mild to moderate tremor sa imong mga kamot or isa ba kamot or duha kamot. Samtang nga nagpahulay ka. Ikaduha, imuhang ma-feel nga murag bugat ang imuhang paminaw sa lawas. Hinay ang paminaw sa imong lawas. Og nakay tendency nga dali ka kapuyon. Ikatulo, nakay muscular stiffness. Manghugot ang imuhang kaunuran. Ikaupat, maglisod na ka og sulat, maglisod na kag piano, or paggamit sa imuhang mga tudlo. Later, kung unya-unyaon lang nimo, dili nimo magapan og dali, dili nimo tambalan, pinanga, ang musunod niini nga mga simptomas ang depression. Dali na ka ma-depress og manggawas na ang daghang mga simptomas. Kining Parkinson's disease, problema ni siya sa atuang nervous system. Ang nerve cells diha sa basal ganglia, sa atong utok na to, hinay-hinay nga nadaot. Maunay hinungdan nga madaot ang imuhang movement, ang imuhang mga voluntary movements. So, unsa man ang mga voluntary movements, mauna siya ang walking, talking, no, baklay, magstorya, musayaw baka. Kining gustohon nimo nga buhaton ni, ilihoko nimo ni pero maglisod na ka og himo ni ana. Tungod kay ang imuhang gamayng organ sa imong utok pinangga nga moay nagcontrol sa imong voluntary movement kanang gustohon nimo nga buhaton nadaot na siya. Usa sa mga gulay nga nindot para sa ato ang utok nga dili ta magkurug-kurug panahon nga matiguwang ta, kaon mo kada adlaw kamunggay og saluyot. Kana pinangga, the best kana sa utok. Ang Parkinson's disease, progressive disorder ni siya. Hinahinay ni siya nga mahitabo ay ha madaot ang imuhang o ang atuang utok. Muna importante kaayo nga kabaluta sa lifestyle, kabaluta sa mga simptomas para makalikay ta. Ang hilig o karne, unya kulag tulog, kulag exercise, unya stress pagyod, taas og risgo nga magka Parkinson's disease. Kanang mga pagkurug-kurug sa kamot, tiil, pag once pasagdahan na siya pila ka mga tuig, mahulog na siya depression basta simptomas na sa Parkinson's disease. Magulano na gani ka, dali na ka motibi, mubati na gani ka murag empty, murag kang-a ang imong pagbati. Murag wala na kay paglaom, dali ka malagot, dali ka mairita, dali ka ma-frustrate, madismaya. Bisan sa mga gamay nga mga butang, nawala na imong interes, dili na ka malipay sa mga normal nga mga activities nimo. Wanay gana sa sex, wanay kay gana sa mga sports, di nakakatulog kaayo, na nakay insomnia, manay mga simptomas sa depression. Or usahay pod, sige na lang pod kagkatulog, kapoy ang imong lawas, nga bisan sa mga gagmay nga mga task, murag maglisod ka na. Labi na pag wala na'y gana mo kaon, ang uban mamayat na, ang uban pod manambok, mapuno silag kabalaka, dili sila mahimutang, hinay kaayo ang dagan sa huna-huna, dili kay ka makaisip og tarong. Usahay ang imuhang istorya, murag problemado, imong body movements medyo hinay. Mubati din ka nga murag wala na'y bili ang imong kinabuhi, murag guilty ka, maglisod ka og decision, pag-concentrate sa imong mga trabaho, labi na sa paghinumdum sa mga butang. Og labi na mga pinangga kung maguna-huna nagyod magpakamatay, simba ko lang. Labad ng ulo, sakit na ang likod. So ang mga tao nga may Parkinson's disease, mawala ang nerve cells nila nga naa sa part sa toang brain kanang responsable sa pagkontrol sa voluntary movement. Gitawag na siya substantia nigra. No? Naana siya sa atoang pinakatunga-tunga sa tong utok kanang gitawag basal ganglia. Igong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Doc Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Hoy Marie, may ganun mga kamutong nga oy sa itong cluster meeting kanina. Nga ikaw raman gani itong nagpahinom-nom nako.
6: Ay Marie, dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
5: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Waman guna ko mabantay eh. Nadyo naman di ay karong adlawa. Hindi ba si maputlan nun niya ko ba? Kaso lakaayo. Tay pa Marie ha, wade ka makahibaw. Na pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
6: Sagod eh Marie, usay-usay-but pasabot ni mo sa payment partners ba?
5: Ang payment partners, Marie, mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
6: Nga, kinsa man kining maong mga payment partners ba, Marie?
5: Ikaw, Marie, oy. Nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig maong FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa PWI na imong bayaran. O dawato nila, Marie, katurang bill ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
6: Ah, naghaman na ita og kapilian, Marie. Nandina kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
5: Naapag yun, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mo bayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Pwede na kinahanglan hanglan namo na sa ilang buhatan ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay ug ang bayad centers.
6: Adya ka mare. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi. Pwede na ta mabayad.
5: Ito ta ko dai na. Tinuod na mari oy. Nindot kayo. Wa naman gani na akong gibuhat ron. Kun asa ang pabor nga bangko og establishmento sa ako mga lakaw, adto ra pa ko mabayad. Araw anay langan ba sa oras? Paminawa ra ko ning ilang programa sa radyo mali. Gisige ba na ilang balik-balik? Kagi mo na sa BWI para paghatag udog ang serbisyo, aron mahatagan og kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayad.

sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: 102.3 Kiss FM Retro Sunday.
1: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-

0: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

0: Ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbilaran City, o uban ng mga suking butika diri sa Laluigan sa Bohol. Ang EXL Makabuhay Dietary Food Supplement, mga ka-Kiss. Usa kini ka pahinumdum sa mayong panglawas sa baskog, himsog, o taas ka kinabuhi. O layo sa balatihan, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kompleto original nga dekalidad nga nag-inusarang medicinal herbal capsule nga adunay 17 ka mga halamang gamot sama sa Makabuhay Asitaba Garlic Plus, Turmeric Ginger, Malunggay Neem, Guyabano, Oregano, Cinnamon, Lagundi, Sambong Serpentina, Vitamin C, Sodium Ascorbate, and Vitamins B1, B6, and B12 mga kakis. So asa pa ka? Di rin ito mga kakis sa garantisadong epekto ng mga halamang gamot nga hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, mga ka-Kiss. Ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbilaran City, uban ng mga suking butika diri sa Lalawigan sa Bohol.
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Makabuhay day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita-kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
4: Win

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy, higayon na dyan na nga, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: DJX 500.
5: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500.
5: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Reactivate. Let's move.
8: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
9: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
8: Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
10: Therapy with care is the best.
8: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
11: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
8: Quality of care is our top priority.
10: Go wellness, go Reactivate.
12: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Magandang araw Pilipinas at magandang buhay sa EXL Makabuhay at welcome na naman po sa ating programang EXL Makabuhay Home Remedies. Ito yung laging inaabangan ng ating mga kapatid dahil ito ay may malaking bagay pagdating sa kanilang bahay na pwede nilang gamitin sa iba't ibang uri ng karamdaman o iba't ibang uri ng sakit para sa kanilang pamilya. Kaya ihanda lagi ang mga papel at ballpen para mayroong matake note sa ating programa. Anyway, let's proceed, no? What's up? Ang segment na ito ay isa sa pinaka inaabangan lagi araw-araw ng ating mga nanay at saka tatay dahil ito ay nagbibigay ng mga simple at mga natural at practical na solusyon para sa araw-araw na health concern. Hindi lang ito basta-basta impormasyon na ating pino-forward sa kanila, no? Ito ay isang paalala na ang kalusugan ay kayang-kayang alagaan. Hindi kailangan ng magasto o higit pa sa lahat. Pwedeng magsimula sa mga natural na pamamaraan. Sa panahon ngayon, madalas tayong umaasa sa synthetic na gamot. Wala namang masama rito pero tandaan natin na ang kalikasan ay may mga handog din na gamot para sa ating karamdaman. Ito ang pinangahawakan ng advocacy ng EXL Makabuhay Home Remedies, ang ibalik ang tiwala ng mga tao sa kakayahan ng mga herbal and natural na sangkap. May mga simpleng bagay gaya ng pag-inom ng salabat na gawa sa luya o pagdaragdag ng malunggay sa ulam ay maaaring magbibigay ng benepisyo sa ating katawan. Paano pa kaya kung gagamit tayo ng mga produktong sinasadyang pagsamasamahin ng mga likas na sangkap nito tulad ng EXL Makabuhay products? Ang EXL Makabuhay capsule halimbawa ay may 17 active ingredients. Nakasama dito ang turmeric, ginger at moringa at iba pa na kung saan ay merong aktibong powerhouse herbs na tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system, pagpapaganda ng digestion at pagpapababa ng inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil ang mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit sa inyong lugar at sa lahat ng Nature's Medic Clinic. At ayan, hindi na natin po ito patatagalin, no? Lagi po nating ipinapaintindi at pinapaabot ang ating advocacy regarding sa home remedies. At bakit nga ba ito mahalaga ang home remedies, no? Kasi unang-una, ito ay abot kaya sa gitna ng mas mabilis na takbo ng buhay, tumataas pa rin ang gastusin ang mga natural na solusyon na nagbibigay ng accessible and cost-effective na paraan para mapapanatili ang ating kalusugan. Pangalawa, ito ay holistic, no? At hindi lang ito nilalabanan ang mga sintomas, tinutulungan din itong maibalik ang balanse ng ating katawan. Gaya lang ng EXL Makabuhay Black Coffee Mix na may mangustin at turmeric. Ang mga ito ay hindi lang pampalakas ng ating katawan, kundi nagde-detox din at nag-aayos ng ating kalusugan. Pangatlo, ang paggamit ng home remedies ay paraan para maging proactive sa ating health journey. Sa halip na hintayin ang pagkakasakit, ay nagkakaroon tayo ng proteksyon. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, tandaan, hindi kailangan maging komplikado ang pagkagaling sa bawat tasa ng kape, sa bawat pag-inom ng kapsula at sa bawat pagpahid ng skincare oil, tayo ay bumabalik sa mga natural, mas sustainable at mas epektibong paraan sa pag-aalaga ng ating kalusugan. That's why, ang ating layunin lagi dito sa EXL Makabuhay Home Remedies ay binibigyan kayo ng kaalaman, inspirasyon, kumpiyansa sa kalikasan at nariyan upang matulungan ang ating kalusugan. Kaya't sama-sama tayo sa pagtuklas ng simple, epektibo na solusyon para sa masiglang pamumuhay. Ayan po, bago tayo dadako sa ating main topic, let's take a break for a while para sa konting paalala. What's up?
1: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po is

0: Alala ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
0: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, at muli tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Home Remedies. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang halaman na madalas nating pinapalampas, inaapakan, binabaliwala at sa tingin natin walang silbi. Ang sakit, diba? No, nasa tabi lang po ito mga kapatid, no? Tabi-tabi lang po yan, minsan hindi natin napapansin at alam ko very common na to sa lahat. Ang paragis or bilabila. Familiar po ba kayo sa bilabila or paragis? Mga kaibigan, kung iniisip niyo po na ito ay isang ordinaryong damo lang at walang pakinabang, abay, nako po, maghanda po kayo sa amazing benefit hatid po sa inyo ng bilabila. Ano nga ba itong paragis or bilabila? Alam niyo po ba na ang paragis ay kilalang bilang isang miracle grass? Matagal na itong ginagamit sa traditional medicine dahil napakaraming health benefits ito. At ang best part nito, libre na, natural pa. Sino ba namang hindi gusto yan, di ba? Anyway, tatalakayin muna natin kung ano-ano ang mga benefits ng paragis. Napakarami ito. Una, ito ay may mataas na anti-inflammatory properties, kaya perfecto sa mga may arthritis o rheuma. Kung madalas kayong nananakit sa kasukasuhan, subukan nyo ito. Pangalawa, may antioxidant properties ang paragis. Kaya nakakatulong ito sa paglilinis ng katawan mula sa toxins. Pangatlo, ito ay may diuretic. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa pag-flush out ng mga excess fluids sa katawan. Perfect ito sa UTI o kaya naman sa mga may hypertension o high blood pressure. Bonus pa, ang paragis tea ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Kaya swak na swak ito sa mga may sakit na diabetes. Now, ano ang kailangan o preparasyon na kailangan nating i-prepare kapag gumamit ng bilabila at paano ito gagamitin? Madali lang po ang ingredients. Kumuha lamang po kayo ng isang kumpol ng sariwang paranggis. Kasama po dito ang dahon at tangkay. At mag-prepare din also ng 4 na tasa ng tubig. Now, paano ito gagawin? Hugasan ng maigi ang paranggis, tiyaking walang lupa or dumi. Magpakulo po kayo ng 4 na tasa ng tubig. Idagdag ang paranggis sa kumukulong tubig. Pakuluan ito sa loob ng 10 minuto to 15 minuto hanggang magkakulay tsaa. Salain at palamigin ng konti at ayun na, handa na ang tsaang bilabila. So, uminom ng 1 tasa sa umaga bago kumain at 1 naman sa gabi bago matulog. Tandaan, huwag masyadong marami agad-agad, lalo na kung ikaw ay first timer. Kung hindi kayo sanay sa lasa, pwede niyo pong dagdagan ng honey or calamansi. Pero huwag mag-alala dahil kahit walang dagdag, kaya niyo naman ito eh. Sa mga may arthritis o rheuma, pwede niyo itong gawing panghilod ang pinakaluang dahon ng paragis para sa apektadong parte ng katawan. Para sa mga gustong mag-detox, magdagdag lamang ng 1 pirasong dahon sa inyong daily water. Reminder lang ha, natural remedies tulad ng paragis ay dapat i-combine sa healthy lifestyle. Tuloy-tuloy pa rin ang tamang pagkain, regular na exercise at sapat na pagpapahinga. Diba amazing? Ang gamot na hinahanap nyo ay nasa paligid lang pala. Kaya sa susunod na makakita kayo ng paragis sa bakuran, naku po, huwag nyo pong bunutin, huwag nyo pong walisin o sabihing damo lang yan. Gamitin nyo po itong gawing tsa at makita nyo po ang magagandang resulta nito. Kaya mga kaibigan, subukan nyo ang paragis tea at ishare nyo naman sa amin kung ano-anong mga epekto nito at tandaan dito sa EXL Makabuhay, Happy Health Hour, Happy Health Leads to a Happy Life. Hanggang sa susunod muli po ng ating episode, kung saan ang kalusugan ay kayamanan at huwag natin ipawalang bahala ang ating pangangatawan dahil ito ang ating puhunan natin sa lahat ng bagay. Tandaan, ang EXL Makabuhay ay nandito upang tulungan kayo para sa matagumpay na pangarap at health goals. Para sa mga karagdagang impormasyon, huwag kayo mahiyang tumawag o mag-text lamang sa amin at siguraduhin laging may stock ang inyong paboritong EXL product sa bahay. Lagi nating iisipin, happy health, happy life. Ako po si Dr. Glenn Sanico na laging nag-iwan ng paalala that the real treasure that we can give to our family is our health. Huwag kalimutan ngumiti dahil ang happy health ay nagsisimulang happy mindset. Maraming salamat, God bless us all at magandang buhay. Ay magandang kalusugan sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Kiss FM. Kiss Pandesal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
3: Win!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: In the national scene, Ombudsman Buying Rimulyan criticized the Department of Public Works and Highways for its alleged failure to deliver quality projects for several government agencies. The Ombudsman specifically questioned the delays in the Bureau of Immigration in the construction of the NBI headquarters building. In response, DPWH Secretary Vince Dizon said he was also upset with the slow construction of the Bureau of Immigration building and revealed that he had already spoken to NBI Director Matibag about the NBI building. He also credited Rebulia with the ongoing reforms in line agency while he was sitting as secretary. News overseas, the death toll has increased to 51 while more than 100 were injured after a powerful 7.7 magnitude earthquake in Indonesia. A tsunami warning was initially issued after the earthquake, but was later lifted. More than 3,500 soldiers and police personnel have been deployed to assist in rescue and relief operations. While Indonesia is located on the Pacific Ring of Fire and frequently experiences earthquakes and volcanic activity. Alas 7 atong oras, pinakalilis na lakad sa panahon, gikan ni Leonard Samar sa Pagasa.
1: Maayong buntag, ania kini pinakauling kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tayo lopresor yung igimonitor o gibantayan karong mga panahon na nga naa sa east of northern Luzon. Sa may alas 3, sa sayong kabuntagong karong adlaw ang lopresor yung ibaraba na kini basis na ang available ng mga data. Ana kini may mutang sa 1,040 km east of northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 18.6 degrees north, 131.5 degrees is samtang kining mga Lopez area na kini sa sulod sa par o ingon mo sa ubos ang iyang chance or medium pa iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression samtang kining mga Lopez area wala sa kini epekto pa diri sa ato asan naso samtang sa ubang bahin mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Bagatan ug paingon ngadto sa butang kasagpan nga may mopasalabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man sab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol samtang karagatan ining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado samtang adlaw misidlak sa may alas 5 34 sa kabuntagon musalop sa kini sa mga alas 6 sa kahaponon. Dinilalang kutob, kininagikan sa Diyos ni Pag-asa, Bergerke Border Destition, Yurado Samar, Mayong Buntag.
0: It is now 7:04 in the morning. Ang kalimot di ay ug mga adlawa sugod sa EXL caravan. Ana kini mahitabo sa ubuhan. Karong Oktubre 18, mga lawa, o niya pag Oktubre 19, ang tunasad kini sa Poblacion 2 Gymnasium, ang EXL Health Caravan. Ang atong oras, alas 7:05.

0: nating open karong gabi. Sa balitang artista, itambaga ni Heart Evangelista ang viral stars sa social media nga dili magpada sa kalit nga pagkailado o pagkainila sa publiko.
1: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita. Ang Gublento ni Talia sa mong pagbalik.

0: Party Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar sa lokal ng buwatan sa pag-asa. May butag, Mr. Samar.
2: Kaniya kinig pinakaunay kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tayo ibantayan nga Lopez Arroyo nga naa sa sulod sa far, nga naa sa east of Northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang Lopez Arroyo, gibraba na kinibasis na ng available ng mga data. Anakin may mahimutang sa 1,040 km east of Northern Luzon o anakin sa coordinate nga 18.6 degrees north, 131.5 degrees east. Samtang kining mga low pressure area, medium ang iyang chance or ubos pa iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang kining mga low pressure area usab, sa pagkakaroon wala kini pa ipikto diri sa ato asan nasod. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon yapon nga nakaapikto kining gitawag tug southwest monsoon ug habagat. Kining maong sistema nakaapikto kini sa Luzon ug gingham sa western section sa Visayas. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Ilocos Sur, La Union, Pagasinan, Benguet, Zambales ug Bataan kining mga lugraha makasinati og occasional rains or mga pag-ulan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila og lakip na sa Mangkagayan Valley, Calabarzon, Rest of Cunina Upstate Region, Rest of Central Luzon, Ilocos Norte, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinoke, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay o Antique. Kining mga lugar karong adlaw makasinati og managumon ng kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulo-pagilat gumikan sa habagat or southwest monsoon. Samtang ang pangbay sa Luzon ug lakip na usab ang pangbay sa Western Visayas makasinati laman og mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay adunay managumon ng kalangitan ug gidominan sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulo-pagilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang pangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug tagbayan sa Tagbilaran karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug gadto na sa usay adunay managumon na kalangitan ug gidumanan sa panagsa mga nga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug gadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa batang kasagpan nga may mapuslabi dito ang dapita sa may northern o western section sa Luzon o samtang karagatan ining malugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, kasarangan nga hangin nga nagagikan sa bagtan o paingon ng ato sa batang kasagpan, nga may mapuslabi din ni sa itong probinsya sa Bohol o lakip na usap sa ubang bahin sa Kabisayan o samtang karagatan ining malugraha usap, kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 28, pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.34 sa kabuntagon o musalop, usap kini sa may alas 6 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagigikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Borrego Station, Yunado Samar, Mayong Buta.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News sa tugin sa may nga tinguha sa Island of City Mall. At ang indungan balita din sa DYRD ang radyo sa katawahan. Ngayon, salamat ang mayroon mga.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 12 minutos, hindi pa mag-alas 8. Dugang nag-unang balita sa mga bahin sa atoang nasod. Ipasalig ni Kamalig Chairman George Erwin Garcia. Andam na ang maong ahensya alang kini sa barangay sa ngunyang kabataan election si Katakda, Nobyembre ng tuiga. Kinagdugang balita niyo, mabati humani ini.
3: DYRD Kinaham.
4: May buntag ni Ed Pizarras, Yuli Pizarras, nga sige paminaw sa DYRD. Maayong pagpaminaw usab ni Sir Sammy Milo o Ma'am Angga Milo o yung pamilya sa Longso sa Albor nga sige tanaw sa telebisyon sa atong mga balita sa alas 7. Good morning, Danny, mo Sir Sammy o Ma'am Angga Milo o yung pamilya. Maayong pagpaminaw usab ni Tisa Lonica Tanasas Bernales o usab si Albert Bombad yan sa Panglao. Si Rodrigo Biloy alias Yoyoy, namina po ka na itong karon. May buntag usab ni Lord Sansan, si Ging Raffles, Ging Hukoy, Nelson Aton, si Seth Gamayon, Manang Mary, Idiling Gamayon, good morning, ni sa Aton, Manang Shano, Hazel Raffles, usab ni Sita Sabukay, Ninya Abukay, gika ni Laura Sansan. Mayong pagpaminausab ni Giselle Operio, Jansel Operio, o Stella Cabalit Operio, na sige pagpaminaw sa DYRD. Ma'am Lydia Batuon, o Sera Monito Batuon, Robin Perez, Damski Perez, Boy Ray Pamaong, o Yan-Yan Pamaong, dahil sa lungsod, o lungsod naman, dahil sa Kogon, nga naminaw karon. Si Teresa Molina, Rene Pichoco naminaw po, Marifik Lumapad, Leah Bompat, Lia Luspok po, si Sir Paul Pinya, Ma'am Brenda Sabihon, Cheryl Dahay, o si Chu Tapay. 102.3 KISS FM.

0: and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Layer Vita Salon DYRD branch, located at ground floor DYRD building. Also available at Layer Vita CPG branch, located at corner Maria Clara Street CPG Avenue, in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy, gikan sa buntag, paingon sa hapon, maurag yun siya, kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural, og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you, MX3! Diri ko believe!

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: DJX 500!
2: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500!
2: Sinubukan nyo ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao.